0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkan lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà ti ẹkan sun lọ ni.
1: Aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission korojo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogede gede idoti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akọ ni lodun lolufẹ re iwe atego lati pelu re ajo nafdac fun tẹlu gba o da alagbo ara 24/7 aba mission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko omo ni janu omo 24/7 aba mission gbogbo igba ijawa ija osi always guide
2: eyin eyan mi e kaabo si ikanni ni loni won ma safihan bi mo se ma n pelo golden mon aladun to kun fun miliki
3: o pe o
2: ma koko da golden mon mi sinu abo leyin na lo bo mi to lo woro si ma wa ro po be ni ki won ma wo bi yo se dohun aje gbadun to lopo miliki asara lore ninu
3: duro na nigba wo lo fi miliki sinu re
2: golden mon 3-in-1 meta loko ni mo lo mi o ni lati tun fi miliki si mo
4: iya mi o ma dun gan ni
5: golden mon 3-in-1 je yi ti miliki aladun ba wa era fun mole bi yin loni golden mon so gbogbo eyan di wura
6: Yes, un gogo niye. Te ba ti gbo to dube ladaba. Oja odun ti bere.
7: Oja odun ti de. Adaba gbe
6: ki le ntasa, ki le fe se ma. Ka ba yin gbe jade. Lasiko odun yi aspe. Won ti ko je odun de. Kara je odun, kata je odun, ka ji fa odun an. Olowo oja odun. E se mo na o. Papa ta yori la igba ko se ju se. Eto oja odun ni classmate. To ba debi ka po lowo oja lo radio adaba. Lasiko yi lo da ipari December gbogbon.
8: Oya ema bo wa o
7: repete ni oja odun ti de
6: ti won na ma gbe yin lodun yi o ori eto ojo odun la won loja tun de se tin fe ni meni feji meji feta feta ta je kura won to jora won e ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni mosilo building legbe a division police station oba deshida road akure ke ni eto ojo odun le ti fe polowo odun yi a du jogba jogba a ji jota wara wara fun e kunrere alaye e pe karim sori 08030414344
9: grace 08032474686
6: tabi febi sori 08060864428 eto ọjà ọdún lórí rédíò àdàbà ó ti bẹ̀rẹ̀.

0: Ojo bawo kan wo ye ija.
1: Gbogbo nkan wo yi lo ni solution te ba ti dodo sele ale.
0: Ojojo Tuesday ni eto atunye ogo by 10 a.m. to 12 noon. Sunday service si ma waye ni normal time.
1: Bele
0: si
1: le pe baba sele ale.
0: Survivor at evangelism.
1: Ile ijo si tabi ni tagbangba.
0: And you can call him for special prayer and counseling.
1: 0803-524-8215.
0: Ise iyanu pelu iwosan ati blessing pelu multi supernatural breakthrough.
1: O sele ni CCC Calvary Parish.
0: Oloko agbaluko arigidi akoko.
1: Oyakajo de.
2: Tọ yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijuko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo to ni.
3: Eto igbeyawo laye.
4: Jọwọ e duro na jare.
5: Ah, ilo sele.
4: Ki won to so wa po. Njo ranti po sele ri television fun mi. Fi ri jinko. Ero foso. Ki ise le wa ma fowo foso nle en 2026.
2: Eh, ni tuto.
4: Ka ta so pe o ti ran won abi?
2: Ta lo ti so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti CDK e wa.
5: Emo lo tun je CDK bayi.
2: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
4: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
2: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
4: Oluse agutan, e so wa po.
2: CDK o le ra phone television e ra munawo to lu agba itasun aga ti opolopo awon kan miran so wo die die lai si ele wo lori oja to ba do wa download CDK lori play store ati apple store
6: ile se wa wa ni danko plaza ajilosun lebe olumotos lalojuko maria somta catholic hospital ikere road adu ekiti ele pe 0707 484 3351
7: CDK so ye ye gbe aye orun.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibade riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura

ni fun Olorun fun oro iye ti ati gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin si ni opo yanturu olu ile ise ijowa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ijapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 101-637-3401 le kan si SDA Herald of His Coming ni account name account number ni 101-637-3401 Zenith Bank ti e ba wa ni ibere lori iwaasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo e le pe eyikeyi ninu awon number wonyi alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 egbo lekun si alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 e le pe eda falade si ori number yi 080-33-50-0203 lekan si 080-33-50-0203 etun le pe leto ilera wa si 080-34-44-0612 080-34-44-0612 to ba ni ohun ti e fe ba mi so abi ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori number yi 070-33-22-1182 ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo.

0: fun yin tele nitori pe n gbo eto yi ni oruko Jesu ko bere si rorun fun yin
1: amen
0: iya oni je yin o
1: amen
0: Jesu ota oni yo yin
1: amen
0: ni oruko Jesu Christi oluwa wa
1: amen amen amen ni oruko Jesu oda baba gege bi mo ti salaye lowo obere mo pe salaye nipa gbigbo mi si di radio e salaye nipa ti o waye ni lejo sin lola ode yi e tun wa se be e salaye nipa aworan
0: hallelujah
1: hallelujah
0: ni a tin gbe eto yi lowo lowo pelu idari ati ase olorun je ki gbogbo okan to n gbohun mi lowo lowo ikan ma gbohun si a ma gbo mi si idi radio won ohun ko to ba ti fi n gbo eto yi lo gbe omi si di be ko le ri ogo nitori pe emi mo olorun lo ni ka ma se be ninu sise be awon eniyan ri itusile won ri dande ogun aye awon eniyan se won de ri anu nitori pe olorun lo ni ka se to olorun ba ni keyan se nkan teyan ba se o maria mi sugbon to ba ko je pe afori ro ni pe je ka ko se teyan ba gbe si di radio ko ri nkokon sugbon lati fi daye loju pe olorun lo ran wa oluwa lo ni ka se a paromo olorun ato e lo gbo mi si di radio yi ke le mo riri ati ase olorun bakan na ni ola a ma n se eto kan ni ori ijo wa a pe ni atuyan ogo a ma bere lago mewa si mejila nibe ni opolopo awon eniyan ti won ti wa ninu idamu tipetipe ti esu ti n je niya tipetipe nibe ni olorun ti ma n tu won sile bi o si ti n debe gbiyanju lati gba nomba o nitori pe o ma n rorun fun opolopo awon eyan to ba ti ni nomba dani lati le ri wa sugbon awon toju ba ti n ro pe nomba ti po ojo mi wa ma gbe wa tete ma de bo se ri niyen bakan naa to ba n bo e ni ori ofe lati mu aworan molebi dani kale wa fi gbadura bi igba to je pe awon naa wa nbe ni ese atokan
1: ese baba ojo oni tiyin e wa fi ara balẹ lale eto ni e pe nọmba yin fun itoni ati adura to gun aye ni fi nse
0: nọmba wa ti a n lo lọwọ lọwọ o ni 080-3524-8215 ati 090-28-242487
1: ise baba ojo oni tiyin nọmba baba re e je se be je farabalẹ pe 090-28-242487 tabi 080-3524-8215 mo kiyan ku kale omo ya gbowo ebiniza nuko mi o ani ku moro leke amele mero ede caterpillar ti wole asebi na ni mo fin kiyin kale eto ni eto te tin gbo lojo mejo mejo tolohun ba mi ti se be to tin da yin lohun ayo le tun se be te fe gbo lale eto ni baba gege be ati ma se losose titun ni oro ijoba orun ele te ni fun wa lale eto ni gege be ti ma se losose
0: hallelujah
1: hallelujah
0: oro ti olorun ni ki a ba gbogbo eda to wa labe ohun mi so iwo ti olorun kaye lati gbo oro olorun yi olorun fe ko gbo ni
2: the theme of today's program
0: olorun le ba olaja ninu ipo ese
2: the reconciliation of man with god
0: Olorun le ba laja ninu ipo ese to wa
2: the reconciliation of man with god
0: gbogbo eniyan lo se si olorun
2: people have sinned against
0: god gbogbo wa lo ti kuna ogo re gege bi iwe romu ri keta ese iketa le logun ti so
2: and they have sinned on this world
0: ko si eni ti o lese
2: nobody does not have sin
0: ma wa je ki ese yi wa da ohun ti o le di arin wa ti olorun
2: don't let this sin to be an obstacle between you and god
0: to ba dese
2: if you sin
0: to ba setan lati ronu ki wa da
2: you are able to wait from your way.
0: Olorun ma fa e mora.
2: And God will bring you.
0: Tori pe ese.
2: Because sin.
0: Ki se de penalty.
2: It's not a death
0: penalty. Only de se ko ronu ku wada. Olorun a tun fa e mora.
2: You can sin and you can be reconciled with God.
0: Dida ese ki se opin aye.
2: Sin to God is not the end of life.
0: Koko be ni pe ko ronu ku wada kuro ninu ese.
2: The point is that it will repent from sin.
0: Tori pe Olorun ki gbo tele ese o.
2: Because God does not listen to sinners.
0: E je ka wo iwe 2 Corinthians 5:19-20
2: Let's look at the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 19-20
3: Eyi ni ni pe Olorun wa ninu Christi o n ba araye laja sodo ara re
0: olorun fun ara e o n ba araye laja
2: god himself
0: o n pe awon eyan si ibalaja o mo pe awon eniyan se mistake lati dese o mo pe awon eniyan subu sinu ese o won o wa se bi eniyan o o n fa wa mora o n wa ona ati laja pelu wa olorun le ba laja ninu ipo ese to wa yen yes
3: ko si ka irekoja won si won olorun
0: ko ka irekoja wa si wa olorun
2: it doesn't look at what we have done as the past
3: o si ti fi oro ilaja le wa lowo
0: o ti fi oro ilaja ta nso yi o ti fi le wa lowo pe owo wa loku si a le laja pelu ohun go wa ohun expect wa ka laja pelu ohun go na reti wa pe ka ronu ku wa da kuro ninu ipo ese ta wa ka pada sodo kawe
3: nitori na awani ko fun Christi bi eni pe olorun ti odo wa sipe fun yin
0: Olorun ti awa sipe si yin
3: awa nbe yin
0: nipo pe yin
2: we are pleading to you with Christ
3: e ba olorun laja
0: iwo to ngbo mi ba olorun laja
2: looking at me reconcile
0: emi olorun lo so fe lale ba olorun laja
2: God is telling you to reconcile with sin
0: kuro ninu ipo ese to wa ba olorun laja olorun fe lori ofe ni ba olorun laja to ba wo dada
2: look at it very well
0: wa ri awon to julo
2: you will see people that you are older than
0: wa ri awon ti o ti e to e rarara
2: you look at people that are not even up to you
0: ti won ku sinu ese
2: and they die into sin
0: ese ti o ti o je pe o buru jai
2: the sin that is very terrible
0: ti o ti e se gbo
2: you cannot even hear
0: ti wo go papa da iru ese yen
2: even though you also seen the same thing
0: to the da iru ese to ti e tun ju be lo
2: you seen the one that is more than that
0: ti olorun o de pa e
2: god does not kill you
0: ti olorun fun any second chance
2: god give you a second chance
0: boya wa ronu ku wa da
2: you are going to repent
0: sugbon o ba olorun laja
2: but you don't reconcile
0: olorun fe ko ba on laja
2: don't want you to reconcile with him
0: alaanu ni olorun
2: he's a merciful god
0: ba olorun laja ninu ipo ese to wa yen ma ku sinu ese
2: anything
0: to say ba olorun laja
2: concern with god
0: awon to tin se to tin ku sinu ese o ye ki wo na ti ku sinu ese
2: also you too suppose
0: o ye ko ti jiya ese nitori pe iku le re ese
2: sugbon
0: olorun si nwo e
2: god is looking at you
0: boya wa yi pada
2: to
0: ba yi pada olale ti peju olale ti peju to ba ronu leni to ba ronu piwada olorun wa gba e
2: sugbon
0: to ba fa okan le
2: if you turn your heart
0: to ro pe ese to se o ti lagbara ju
2: you are looking at that this
0: ro pe ese yi a se le ni dariji sha ese to se o ni dariji
2: this sin that you are committing you have forgiven
0: iru ero kero ile awon mi ma nro
2: this is kind of other people are looking
0: ta so pe awon ti dese ju
2: and they said they have seen that
0: ti olorun ba ma binu
2: when god bring his anger
0: to ba fe ju won sinu
2: ina
0: ati ebinu ju won koja ina ni
2: he will put them to the fire to
0: an ope ni e
2: you are
0: not o pe ni e
2: don't have understanding
0: to ba gbon wa mo pe awon girl kan wa
2: you are why you know that there is
0: won ma die lowo mu bayi
2: there's some major that will hold you
0: won mo sinu ina yen
2: they will put into that
0: awon angel ti ina kin lagbara lori won
2: angel that the fire will not
0: come ko ti ese ni to ba ju e
2: nobody will know even
0: ese go wa firin lo be
2: you will just walk upright
0: ko ma ba ri be
2: for you not to be like that
0: olorun laja loni
2: won
0: ti ri awon kan ri to je pe awon na ti se ese toju ti e
2: the one that is more than your own
0: to dabe ni pe o pe ti de
2: sugbon
0: won yi pada
2: but they repent
0: won ba olorun laja
2: reconcile with god
0: won ba obi won laja e ba mi sare siwe luko rika adogun yen
2: let's look at the book of luke chapter 15
0: ese kejidinlogun si kokanlelogun
2: 18 to 21
3: emi o dide emi o si to baba
0: ni lo omo ni lokun lo soro yen o ni emi o dide o ti se ohun ti o buru ju
2: we are talking about the prodigal son
0: sugbon pada wa ro pe ah
2: but he now come to realize
0: baba mi o le pa mi na o
2: my father cannot kill me
0: be na olorun o le pa iwo na to ba ronu pada loni o ronu pe wada o lo ba baba e
2: and he went to meet his father
0: bi mo se se nkan to buru je leyi lo ma lo ba baba mi o si lo ba baba e e kawe
3: emi o si wi fun pe
0: olorun wa wi fun pe
3: Baba, emi ti dese si orun.
0: O ti se si orun.
2: He has sinned against God.
3: Ati ni waju re.
0: Nitori ti eyan ba se baba abi to se obi e.
2: When you sin against your
0: ki se obi enikan lo se si o se si olorun to ba se si agbalagba to ju e lo ki se onikan lo se si o tu se si olorun to ba se sawon iranse olorun ki se iranse olorun nikan lo se si o se si olorun idi ni to fi ronuku ada pe ma lo ba baba mi pe ma so pe ko dariji mi o si se be gege e kawe
3: emi ko si ye ni eniti aba ma pe ni omo re mo
0: o ni emi ko si ye leni ti aba ma pe ni omo re mo
2: asubo lo to be someone that you be call your son
3: fi mi se bi okan ninu awon alagbase re
0: o ti condemn ara e iwo na ti condemn ara e loni
2: you are looking at us you are condemn yourself
0: boya agbere lo se to ro pe o ti se koja oju e boya o le lo ti jajajajaja toruko ti baje
2: your name has spoiled
0: boya o ti lo mo mu
2: maybe you know how to drink alcohol
0: to je pe se no ma ngbe e lo sile to ro pe o ti tan
2: God is like that
0: olorun ki se be olorun si pe loni olorun si fa e mora o si le kuro ninu ipo ese to wa ye yes
3: o si dide o si to baba re lo sugbon nigba ti o si wa ni okere baba re ri
0: father
2: saw him
3: anu se
0: o se anu e o mo pe o ti ronuku wada
2: so you know that you
0: are mo pe o ti realize
2: you know that you have realized
0: iwo na ba le realize
2: loni you realize today
0: gbogbo awon to ti lu ni jibiti
2: all those that you have lost for one
0: year ki se end of the road o si le make
2: e no make it
0: o si le make e o si le yi pada to ba le ronuku wada olorun a gba e gbogbo oruko to ti baje yen olorun a tu oruko se olorun le yan beru eniyan ki beru eniyan pe o ti lu eyan ni jibiti tori pe o ti ja lole tori pe o ti pa eyan ri tori pe o ti se amroba ri tori pe o ti kidnap ri iye ki se end of the road olorun si le dariji e ba olorun laja loni
2: ya
0: kawe
3: o si sure o ro mo ni orun
0: baba e sure o ro mo lerun
2: to him and he hug him
3: o si fi enu ko ni enu
0: o fe enu ko lenu
3: omo na si wi fun pe baba emi ti dese si
0: orun ti dese so e ti le fa mi mora bele
2: you can throw me near
0: le mi ti mo ro pe mo ti condemn everything emi ti mo ro pe mo ti se gbe tan o ri be fun wo na to gbo mi
2: yi also is like that
0: ese to ti buruju to ti da to ro pe ko ni dariji o si ni dariji lo toro idariji ese loni lo ba olorun laja to ba ba olorun laja olorun a gba e olorun a fa e mora olorun a ran e lowo o ni wa bakan na ese ma tilekun anu ni ese ma tilekun ore ni sugbon to ba ba olorun laja wa ri wi pe olorun a gba e je ka tun sai lo sinu iwe mati ori kefa
2: let's look at the book of Matthew chapter 6
0: ese kerin la si kadogo
2: verse 14 to 15
3: nitori bi eyin ba fi ẹsẹ àwọn ènìyàn jù wọn.
0: tí ẹ bá fi ẹsẹ àwọn ènìyàn jù wọn.
3: bàbá yín ti ń bẹ ní ọ̀run yóò fi ẹsẹ ti yín jì yín.
0: bàbá wa ti ń bẹ lọ́run á fi ẹsẹ àwa náà jì wá. ìwọ tó kì í lè dáríji ni. ohun tó máa ń sọ ni pé iyán ogún ọdún máa ń jóyàn lọ́wọ́. má máa ṣe bẹ́ẹ̀. ẹlòmíì lè bá òkú ó lè bá yodi.
2: ẹlòmíì
0: tó o bá kí kò ní kí ẹ. nítorí pé olóhùn ti máa ń kí. ó yẹ kó náà kọ́kọ́ kí un. ibi tí ìjà ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. ibi tí ẹ̀ṣẹ̀ ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. ẹlòmíì adédè máa kórira ènìyàn. ẹlòmíì adédè máa sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn. o lè rí ènìyàn.
2: you cannot see people.
0: tí kì í sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn.
2: kí
0: inú ẹ̀ dùn sí ẹni tó bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn.
2: nítorí náà
0: ẹ jẹ́ ká yí padà lónìí. ẹ jẹ́ ká bọ́ ọlọ́run lajà.
2: ní
0: inú lajà. ní àwa náà ti lè rí àánú. jẹ́ káwa náà dáríji èèyàn. èyí tí a gbọ́ lónìí. ní orúkọ jésù kò ní dá wa lẹ́jọ́.
1: ní
0: orúkọ jésù kristi fúnni wa wá.
1: àmì àmì àmì ní orúkọ jésù.
4: sísúnmọ́ ọlọ́run ló ṣe pàtàkì lásìkò tá a wà yìí o. torí olúwa ọbalọba wa ni ari ni akẹ́ ni agbẹ́ ni ọ̀gbàgbà tí ń gbani nígbà tí nǹkan bá ń pò bìrì kò. torí ẹ̀ la ṣe ń pè yín. wípé ó yá sí celestial church of Christ calvary parish. nísìnyí lolúwa olóko àgbálùkù arigidi àkókò londo state. prophet dr alex omojowo jp. ti wa spiritually loaded and prepared. kí gbogbo ìṣòro ti dààmú ẹ̀dá ó bẹ̀rẹ̀ sí disappear dànùdànù. oh my god èyí dẹ̀ wò. òkun ò bọ́ sí. olú ò bọ́ sí. ọmọ ò bọ́ sí. gbẹ́gà ò bọ́ sí. ipò ò bọ́ sí. ọkọ ò bọ́ sí. aya ò àìbọ́sí àìníṣẹ́ àti àìta ọjà
5: gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹ́ ìjà
4: gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ní solution tẹ bá ti dọ́dọ̀ sẹ̀lẹ̀ alẹ̀
5: ọ̀sọ̀jọ́ Tuesday ni ètò àtúnyẹ̀wò go by 10 a.m. to 12 noon
4: Sunday service sísì máa ń wáyé ní normal time
5: bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn lé pé bàbá sẹ̀lẹ̀ alẹ̀
4: survivor àti evangelism
5: nílé ìjọsìn tàbí níta gbangba
4: and you can call him for special prayer and counseling
5: 0803-524-8215
4: iṣẹ́ ìyanu pẹ̀lú ìwòsàn àti blessing pẹ̀lú multi supernatural breakthrough ó ṣẹlẹ̀ ní CCC Calvary Parish olóko àgbálùkù àrígidi àkókò

0: tun ti gboro Olorun oba mi lenu baba atawon ojise Olorun alaye t'Olorun oba mi se be to kosodi pelu baba e wa se be moyun lo ki gbese aye ko wa le nitumo ka le bo lowo ese ki gbese aye wa le ni idera ko le nitura sugbon fun itoni ati adura to gun aye ni fin se deda fin lion ni gbeyin number baba ni ke se be ke kan se number baba na leleyi 090 28 242487 tabi 0035 248215 0035 248215 ema binu wipe ani le gba ipe mo fun tale toni tori asiko wa ni mo ka tun ma fi yin o se lo fun tale toni Baba won olugba to lu fe wa ti gbe mi si di radio lale toni e fi adura lede o
1: Jehovah
0: mimo
1: Jesu Christi Michael Olorun e mimo wonu mi lo
0: amen
1: Olua wonu mi lo
0: amen
1: keke mimo wonu e lo eje Jesu ya wonu e lo agbara ti mo gun kuro yoruko Jesu ko wonu re agbara to mu isoro kuro ko wonu re agbara ti wo ni san ti gba ni la ko wonu re Olua fi agbara re han
0: amen
1: fi ogo re han
0: amen
1: fi omi ise yanu Olua fi omi ise yanu
0: amen
1: pe yin te ni gbagbo te gbo si radio ni oruko Jesu ko gun yin tan ni oruko Jesu ke ri alaafia ni oruko Jesu ke ri iwoso agbara Olorun ko fara han
0: amen
1: ke gba itusile ko Olorun ko fara han
0: amen
1: ko ko je wa na
0: amen
1: ko je toluwa
0: amen
1: Jesu
0: oluwa wa amen amen amen ni oruko Jesu we fun yin we pe ke ma binu pe ani le gba ipe mo fun tale toni sugbon fun itoni ati adura to gun aye ni fin se teda fin lion ni gbeyin gege mo ti ma we number baba ni ke se be ke pe yeju awon ti won se be ton tin pe baba awon tin dupe lowo olorun alaye tori olorun oba mi tin da soro igbesi aye ti won number baba ri 090 28 242487 0902 824 2487 tabi 0035 248215 0035 248215 loko Mr. Ogunbade Jola Takungba Akokote Dori Mrs. Kemi Kukoyi alagba FC Bagogo Gun interpreter wa fun tale toni alagba Oluwa seun awon lo ka bibeli wa loko engineer Kaudi Folarin mori yin beyen duro re ti dojo mejo ta tun pade lori eto alalubarika yi Sanya Alex Safa lori radio Adaba Moya Jowo Ebenezer loko mi wa ni kumoro leke amele mero ede kata piloro ti wole asebi na ni mo fin kin o di ojo mejo
2: o battery ririn to ti gboyanju titi ti ko ti ibo si ririn ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish Similoluwa oloko agbaluku arigede akoko nibi ti Oluwa ti nlo jise re fun iran yi prophet Dr. Alex Omojowo JP ti gbogbo eyan mo si sele Alex o ya nbe
3: baba mi mo mo ti foro mi
2: akoko ti ejo la darapo mogora awe eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye pa akori re ni atunye ogun ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa ro si meji la osan wa gogo ti e na ofo oloke be gege ni olorun alaye rin ni bi si ojo isimi wa fun isoji laarin ilu abi isoji ninu ijo olorun ele mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo ano aseyori igbega ati bebe lo gogo loselu ati gogo eni naga bi giga olorun ni nba le se o fere ilu oba ni rorun eni woko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wasiwaju oluwa jesu christi oluwa nduro di gbogbo eyan nbe fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 0803 524 8215 0803 524 8215
4: iléeṣẹ́ tó sẹ́ tó kí ó fẹ́ǹfẹ́ ó kẹ̀ǹkẹ̀ ó wá
5: sẹ́wẹ́wẹ́
4: ó dùn bí ìlú dòdò létí ó dùn bí dòdò ìkirè 88.9 àdàbà fm.

0: On dit ça là, on dit ça là. All right. Fun yi ti e ba fe eyin les eyin olosin eja eyin olosin ewure olosin adiye a bibile ati bebe lo te de fe ra awon animals won yi ni kekere lati ma sin lodo won tara won de ji pepe dada tabi eyin to je bi pe e ma nse ose e ma nse aiza e ma nse awon orisirisi nkan bayin te de nfe ojulowo awon eronja lo sodo KK 20 e pe number won ibi te ba wa gan e le order fun kan wa gbe fun yin e le pe won fun bonk kan ba yin ko wa lopo lopo e de tun le ra leyo leyo number KK 20 lele yi 0916 229 4888 0916 229 4888 All right. Hello, somebody at Kaleo.
1: Hello.
0: Shall I fear Lewa? Hey, Yamuka. Shall I fear me? Bolo ni
1: Noka noka
0: Mo fe bere awon ibere kan ti mi o bere nigba kan ba ta ni Eni
1: me ma da Olorun
0: Mommy se mo nkan to nje alaja
1: Me ma o
0: E mo nkan to nje alaja
1: Me mo nje alaja
0: Bawo le se ma nsere ife laye igba yen to fun ma da be ni pe boya e fe mo pe daddy ni fe yin kini awon kan ti daddy ma nse to ma fun yin ni impression pe baba yi ni fe mi se mo pe laye odi oni bayi awa le ra flower a le ra ago a le ra nkan ti yawo wa fe ta mo pe yawo wa like kini nkan ti baba fun yin gege bi ebun to je pe e le gbagbe
1: baba le radio ko mi
0: o ra radio
1: ma de dari go ga de ke radio olu le nba e lo ba ti mere
0: ah ah e like radio to be ni
1: loka loka
0: eh okay yato si radio kini nkan te fe radio
1: Kofe
0: na. Yeyin yeyin yato si radio ki le feran ju.
1: Ah, o kon na kon ala kon
0: na. Bo lo se ri. Kai.
1: Idi du ra ile du yin.
0: Kai, eyin na dudu.
1: Mo ka lo ka.
0: O ma gbe yin de be dada.
1: Eh, lo ka lo ka, o ma le pare.
0: Ton ba ju ifa mi sodo so ma nde sale odo.
1: Lo ka lo ka.
0: Kai. Anytime ti ifa mi won ba de sale odo ki le ma nso.
1: E ma ka re.
0: Eni?
1: Ma taru.
0: Ki lo je be?
1: Ala bi ara o.
0: O da ro. Ma
1: to la
0: ko ta ba la. O je o ya mi. Ya bo ka. Oluwa gba mi o. Mo sure pe radio na fi fe ya mo ka. 0816251-9991 se mo nkan kan ti mo appreciate nipa yamuka awon eyan kan ma nfe mo yin keke bi ilu mo ka te ba wa so pe ke lo ba won ke ti e mara yin ka jo se po bere lati be awon mi a mo tori won ma lori ofe yi to je pe te ba le meet up pelu demand won won a so yin dota yamuka ise yan be emi ti re eyan to pe mi ri pe alani o wa o mo fe ri e o kini kan something like that nigba ti mo nbe nle sa ngba na lohun iya yi pe mi iya yi was 50 years yeah 55 di iya ti mo nso e alani mo feran eto e kini kan je karira igba kan lo sogoje ro aja ya e mo binu mi o ni le wa ni mi fe o wa ri mi all right mo lo ri ya igba na not knowing that iya ni omo obirin kan to tin lele to de fe kimi ki fi saya eleyi se aroso story of my life ni o mo wo mo iya e titi ko bu mi lomo bin akoko bodun meji elekeji ki se ru omo bin tin mo fe laya mo woju e mo so fe mo binu anti mi o ni le sade ori yin I cannot be your husband ibi to ta emi ati iya e ti bere dede so emi dupe fe bun iya amuka ojo ti mo pade iya yen iya yen fine iya yen rewa ohun mi kawo ati dadi mi ti ejo pade boya awon mejeje le jo ma sore iya amuka e kole o ma gbo balaye wa le yin lojo kan 0816251 9991 hello somebody e kale o se lafia le wa hello somebody e kale o e kale o
2: e kale so
0: se lafia le wa
2: adupe o
0: mo fe ke so nkan yo kan to wo yin te fe lale ifun mi
2: mo ti okunrin gidi ti ma jade ori
0: yin ti rokunrin gidi to ma jade ori yin
2: Okay,
0: okay, okay, okay, okay,
2: okay,
0: okay, okay, okay,
2: okay,
0: okay, okay, okay,
2: okay, okay,
0: okay, okay, okay, okay,
2: okay,
0: okay, okay, okay, okay, okay,
2: okay,
0: okay, okay, okay, okay, okay,
2: okay, okay, okay, okay, okay, okay,
0: okay, okay, okay, okay,
2: Oluwa tun mi se.
0: Oluwa tun mi se. Se ma any WhatsApp abi?
2: Phone mi ti baje o.
0: Okay, tin ba ti pari eto.
2: Bene sa.
0: Ke send the text message. E sure pe e setan?
2: For real, mo setan.
0: E ma sanwo o.
2: Ko si wahala sa.
0: E sure.
2: Bene.
0: All right. E message number mi te ba ti setan.
2: Okay sa.
0: Ma pe number mi jade.
2: Yes sir.
0: Tori ti yin ma ra pe. Eni?
2: I feel the lovely night sir.
0: How are you sure pe mo ti fe fi yin le?
2: I'm sorry.
0: There's no lovely night without my wife now. Eh?
2: Sir?
0: There's no lovely night without my wife.
2: I know. I'm not being
0: lonely. Mi o de lonely. Emi ati studio, emi ati microphone la jo fe so. Microphone mo fe ba sun lale ibayi.
2: Olorun ma wa pelu yin.
0: Olorun wo le se nkan ti mo fe. Sorry, Olorun le se nkan ti mo fe fun mi. Olorun wo le fowo ra mi nge now. All right.
2: Ma jole ke to le se yen
0: na. A message me after program.
2: Okay, sir.
0: Te ba ti message me, I will call you myself because a lot of people will be calling me.
2: Okay, sir.
0: She get. So message me Oluwa tun mi se lati Akure. Nkan bayi ni mo ba yin so, nkan bayi ni mo ba yin so, nkan bayi ni mo ba yin. We take it up from there. Olorun ade fun wa se.
2: Ami o.
0: Udaro.
2: Thank you so much, sir.
0: All right. 0816251 9991. Eyin alara wa, ise kan si wa fun wa lati je. Eyin eyan to je pe mo ma so nkan buruku ni keyan lori papako mo le gba bolu. Àwọn wàhálà kan ti ẹ wà tó jẹ́ àjogúnbá àwọn míì wà tó jẹ́ pé àfọwọ́ fà ni ẹlòmíì ti kọlu nǹkan tí ò yẹ kó kọlu ojoojúmọ́ ní yún gbogbo ẹ kúrẹ́kúrẹ́ kílódé well àwọn tó lè gbà wá mọ̀ràn kaaa triado medical wọ́n wà lára àwọn tó lè gbà wá mọ̀ràn nípa ọ̀nà àtọ̀ ẹlòmíì báyìí okùn fámì ẹ ti lẹ kò tí ẹ lè ju kànga sódò kó pọnmi wálé wàhálà problem. Àwọn òbí mi náà sì ń bẹ o wọn ò rí kété gbomi sí bọ́n ṣe ń da omi sínú kété wọn báyìí lómi ẹ̀ ń dànù kì í ṣe nǹkan tó dáa ẹjá lọ gbàmọ̀ràn lọ́dọ̀ aat triado medical ẹjá lọ sílé iṣẹ́ wọn bá ti padà dé a máa tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀.
3: kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo a je bi de marun ototo lati fi tuni sile gba ni lowo on ta ni o ro ni arun ti nda ni gule bi afise
0: kai kai kai
3: oto ni paisabu naba capsule a je bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastroca baba capsule ka doju erese no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyen ditan pelu ed aba capsule pairaga baba capsule lo so mo ye kerin won ti abi aba capsule lo so mo ya won karun se ben ti o pe gagana ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer abeji ajo nada ki yiri ewu won kan sara si gan lo nte gba mi wuli mo ran nipa ilera to nda mu agwa ara yin e kan si ile ise AAT Trado Medical Services Limited ni number 73 Oshile Quarters legba Ibo Church Akure nipinle Ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 dawo lawo bo se ri aseyori ni baba e
0: e farabale ke ko number AAT Trado Medicals le 0803444 7184 le kasi 0803444 7184 te ba ti pe e ti de AAT Trado Medical ni

0: 0816251991. 0816251991. Hello, somebody a Kaleo. Ebon soki bentinu edu, abi no yin odun ni.
1: Kale.
0: E ti mari. Kilo wa sele.
1: Single mother
0: ni. Sokunrin lo nba mi sora bobirin. Ah. Olorun gba mi saanu mi bayi. Eyin na woko. Expectation. Mo ni ke ma di expectation yin ku.
1: Agboyin dada. Mo ti ko ni.
0: A ti to su melo abodun.
1: Ko ni nkan mokunrin.
0: Ko gbera. Okay, bo nkan te sha nwa la de ori abi. Igba ta soro yen message WhatsApp leti message mi abi.
1: No, mi o ni o ti di deep phone mi. So, mi o ni deep phone ati ba yen anything ko mi o ni deep phone, small phone mi.
0: Ah, Oluwa sanu.
1: Yo te ri pe to ya pe ke ma ka te jubo. Asa to to wa.
0: Ilu wo le wa? Hello. Ilu wo le wa ma?
1: Ondo ni mo.
0: Ondo town.
1: Ondo town ni mo.
0: Okay. Fun mi message leyin program o mi. Okay, je ka soro ni ola to ba da 10 o'clock lola.
1: E ban pe ni e ki be ko. Se ni ola.
0: Eh, Oluwa o. Ki loruko yin yen? Ki loruko yin yen ba? Ejo e fun mi message ni kini tin ba ti ri oruko yin eyin ati arabirin alakoko yen ma pe yin pada fun ara mi.
1: Okay,
0: a message
1: lagun mi wa lola.
0: In fact, you can message me after the program.
1: Okay,
0: oju oni ti wa. All right, e se gan ni o. All right, e je ki n fi pe le bayi se ti ri. Oh my god. The more bi mo se n sa fun matchmaking, the matchmaking le mi kakiri. Iya mi gba mi sanu mi. Hai. Mo sa fun matchmaking le mi kiri. Alright, bon, kokan ti mo fe ke mo ni pe matchmaking o so fe o. E sanwo. Eyin okunrin te ba de fe na ta ba matchmaking yin tan, you are going to pay. E ma sanwo. Ele tene kan so fun mi lojo se pe se mi baba yawo ni ko si nkan to jo be o. E ti gbo awon obirin meji yon fe ade ori. Ki gbaju e ma pe mi. If you call me, we will screen you. We am as screen yin asiri to wa nbe niyan. That is why to fi dabe ni pe awon eyan kan binu si mi pe iyan awon okunrin ni o pe awon ba mi soro lori obirin. Mo so fun won pe kan pe mi pada. It is because igba ti mo screen I realize bi pe oto ni nkan te nfe mi o se ni je ke boruko mi je iro. I will not give opportunity for that. So awon kan ni opa won ori lo, awon kan fe lu opa won ori. awon obirin meji wa nle lale won wa de ori eni ti o pe arabirin to wa ni ondo yen awon okunrin to ba wa ni apa south ondo south won lo fi ati pe fun eyin te wa ni kogi te wa ni edo iya 50 iya 49 years lele to ti bimo meji e ma pe mi fun woman yen why because le expect pe ka match make eyin mejeje papo ko wa ko ti yin lo si edo state ko possible so ma appreciate to ba je pe awon to fe iya yi won wa lati ondo ore ile oluji oke gbo okiti opopa side opposite side ibe yen dada ati continue pelu live won oni nira arabirin to wa nilu akure to lomo meji ma appreciate e tawon to ba pe fun ba sumo to si akure so that ta ma le raye re richi won dada yeah komo da bi emi ti mo olorun ko rorun awa yoruba ta lo n ta lo ko gi lo ma wo won wa o awon ara ko ni nbe nbe won ko won wa be yen kan wo mi pa ko yin soro all right eyin te ba fe ba mi soro leyin eto number mi leleyi ele message mi whatsapp ko na ko si wahala o te ba message mi whatsapp ma down te ba message mi ni messenger ma down but me appreciate ke yan pe mi immediately ti ba pare program oko yawo enikan le mi na mi o de mo bi ma se salaye fun yan pe baby I can explain now it is girlfriend mi ko lohun pe I don't have evidence e dakun ma appreciate ninu ke send te ba send message ma reply yin in fact immediately but to ba je pe se le fe pe mi you can call me lago mewa la rola se gbo ba fun MC lode aria birthday shout out e fe gbe po lowo yin wa sori eto lati darapo ma won to wa nle number mi lele yi 090 5710 9094 090 5710 9094 number to wole sodo temi ni e gba le kan si 090 5710 9094 yoko to donjo mejo la si olohun oba Adeboye ga Alani loruko temi nje Alani ti o go eni to nbarin ni ugbon owo kembele n todumole oko lomoge radio boyfriend yan re olu aye tanatana wa omo kan soso ti ya pe ni my children olorun lo pe ori be titi digba mi a ni jeun ti o te wa lorun o da ro